0: Alo, alo.
1: Alo, sante.
0: Amahoro.
1: Amahoro, amahoro, amahoro na wewe.
0: Ni sawa turashima, ne tuyagu tukwa kuyuri.
1: Kukujara.
0: Ego.
1: Nivira kumuruga.
0: Ndakubo, onakai ndakumva.
1: Amela kumbe ya ni irambi.
0: Ligito ndo chiza kulibane buwana misigaro.
1: Wambe ni wewe ni mujahu wao.
0: Ndagushimi.
1: Tambane korote meneno unye, kongore meneno unye. Ekambaraba mba minye shimakuru watikendo ni kisire wote kimirambe misigaro wako.
0: Kwizina ryabo sindagushimi.
1: Ego, rikambane mujahu wao njahu iwe yeho sikimirambi eh. Ekambane wa mutama watu mungu ya mwayo ni uwe herena rikambane uyu unye tanabine nga mwaro. Ekambane unye. Unye kazi laiba yeyo alimuri Kenya. Eka mwane kama tunga hama mwanda nuu unye mufundi wendi mwadezele njene nga hama mwanda nga mwanda nga mwanda nga mwanda. Eka mwane unye mwanezi nga unye mkigara maa. Eka mwane unye gaira nga hama mwanda. Eka mwane unye mwotamu igulia nuu unye melimu igulia. Eka mwane unye Fabrice Nyamiyaga na Amajori Nyamiyaga. Ikamane arikate nga onyigwi ntarere kamane n'uyu unye uyu unya n'uyu unye tiriberi iyo yibereye muri Tanzania rekambane uyu unye unye unye bahamazi nyakarana cishayo rekambane unye apogiaremye ikamane uyu unye ngamugena maneti ene ngamugenda na kitogo mugenda ikamane ikonye tumugenda na tiri mugenda rekambane uyu unye tiene nga mukinonko reka mbone uyu unye ukirambu ukirambu unye mukinonko moro twinwa buti mwirambira n'imicyango yanyu reka mbone Elias nga onye mahango no unye makato nga inkona reka mbone uyu unye gitiye nga ukamujumaritse reka mbone uyu unye guhanza nga mukinindo no utewe mukacaka mwirambira n'imicyango yanyu kambone jiko wala wazawaliza hake tinga kumbi sisi mirambi ya ni mja wa ule kambone uyu unye unye kati nga hao mnukove ule kambone nu unye nu unye ngiri ya wani nga hao njene mnukove ule kambone nu unye lemi ule kambone nu unye unye unye nga hao unye unye nga hao kila nani Abrahamu ule kambone chuki nga hao mbosoro nu uwe paskazi ule kambone uyu unye unye madirede nuwo kirenge ngaho nyene mu busoro kimwe mirambe ya misigara bakunda mbone nuyu unye nuyu mikwati ngabura henga ma ikamona nuyu unye do mwami wa fanati mu irambire ikambone abandi bose kugira ya misigaro
0: yego
1: ni mirambire bitone cyiza mwese
0: none nakwibariza
1: ah
0: urakomeye neza mu mafyigo mu mafyigo hameze neza
1: Nibuke.
0: Nagira ngo akarini bakaro kikongomano shukanyukura bibasho byageze.
1: Ashiye mu gajiga mu gashema mena kumviriza.
0: Eh urumva nawe udahaguruka nawe uzunza umutuzo uri kuratamba.
1: Ni nibagiye fabizi ngana kende ngana nyine mu rubuga kimirambire.
0: Sawa.

0: Ndakumva
1: bwana wewe bandanishunguruka.
0: Nuruwe ndakanyosha ama na karabera ngaho mu kinindo. Yapaga kuipine ari nga kuipine banwa ni bo nga kuipine bo senga mukaruka mba bo senda bashimi. Atamari nga akiroretse. Kanare wabe kanare wakabiri mu zamwe cyenda.
1: Yego.
0: Ama rukundo alitega maran. Nguru kwa kibayu wa mga ama aline nga o ikiza aline nga uwa
1: yego
0: mga mga mga mga
1: yego
0: ima kwa kwa mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
1: yego
0: akari mga mga wali kupa mider
1: ah kakari mga kunda kwe
0: akari chari
1: kakwe musiki wana
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.

0: Alo.
1: Alo,
0: kwa sababu. Maono mutama. Ni sawa. Ariko abantu bagaze ahantu bagaze asha hari binyamwonga ndakumva neza.
1: Ahari n'abandi n'ubutumwa ndibindo.
0: Sa?
1: Ubundi mumva?
0: Eh biraje. Asha hari binyamwonga muto. Hari binyamwonga pe. Wapi sindakumva neza. Urasubira twakore mu kanya naho tugaturangiza. Bandanyirizaho nyine, bandanirizaho nyine.
1: Yewe ndagiye kukwikiriza umunsi mwiza wanjye mpaye umurongo.
0: Eh ubu ni sawa.
1: Yewe ndagiye kukwikiriza umunsi mwiza wanjye mpaye umurongo.
0: Shunguruka. Ego.
1: Ari mu musiga n'ubwo tuya umbise nabo ka pyenda yibe ngam kininde n'adanga mu terere na disingi tene mu yede ni nayo yari mu dingi bisinde. Hanyuma ndaje pase turi mu fuka mu kya sa n'ani ngam kwa na kiyo kwanje ke ku gobena na n'indi ndaje.
0: Ego.
1: Yazi ngenda nyinshise nyinshi ubu ndageze kwa toma imikora na muyangayanga ahantu aho ni ngaho mu mitera minyabihanga na wasafi ibere ngaho igihanga na bazara ngaho inyamateke mu rutana na muhamedi mu kigarama banywa ngaho gaseru kiyambu ngaho mu kinongo na bamariya yohani ari mu maranza na kizito mu maranza na isawa ngozi ahari hose Ukishaye inyabiyo inyakararo n'uyu mivuba ni seti n'uyu tiyeri ngaho mu Kanyosha biri ku nzira akaba mutazira mu kizwa hanyuma rero naho ndageze ubu ndageze hari Nairobi muri Kenya kwa Kishaye kasubahe ari ku isumo mugabo ari Kenya.
0: Yego.
1: Ndamukizo kasubahe radio dona umumbere kajya karirimbo nabo biri kumwe muri Kenya abari za Nairobi hanyuma jamari ngaho kumuhigira hano ngaho muri turuwa muiguriro abege mwiza ngaho ahari hose narangi muto umabe musenge mugabe mugabuti yakumvise mugabe niwitagatire songwese ngaho munyabiraba barenga ni mukarobi makebuko warandine ngaho kurya buzovu majoro ngaho imwaro gerare ngaho isagasoza yango mayitabari igitega na sadomoro mu busoro n'uyu dezire mukijima odasi ngaho mu migende abegesi mu rya buzovu Nayikore kwihigira sino mwibajya nawe nyine hanyuma abakunzi b'imbere kigose sandose umuramba bari
0: none urabizi.
1: Yego.
0: Erega ari ubaye umunwanyi wanyuma twakiriye.
1: Yego reka ndandanye rero rusenge mu rubanda kirenge motari jugwe oswari dirukambasi nguru ngaho mu kajaga japoze n'igitaba mu rutana yubeni mu kinongo eyasi bagasakuza mu rutana gerari sagasoza Kodine gaho kwishandi rubavu mukike murekawe ndani mukike nyene na cumi twari ngaho mu Kanyosha wayisenge feste mu rutana n'uyu mutemera mifuma mu gisovu yuginari agacimbira inyankere cuma cya cumi buraza iriko motari bukirasazi dogo dogo ringahe mwaro hanyuma sine kwibagira no muryango anje valeyari ngaho kumunaga inyabihanga hanyuma ari ngaho munda vanga ndikumana cyane akaba ari mu kigarama hari ya muri ndava n'undi kugoreho ni akaba ari nyabinaga ari ruza ni muri gitega hamwe n'abagenzi babo muri bondo byabo ari bo bintu ko bari kugira umunsi mwiza
0: umwe ari mu rugombo wa mwibutse umwe mu rugombo
1: I don't know. Nicyo gituma ndo mwibagira ndageze kwa nari kimutambu na moyizi na kazi mu rugobe ndiho kubwayo undi ho kubwayo Filipe ndawe n'umukuru mutumba wacu ngai magamba
0: yego
1: ndo mwibagira n'uri twa batazare ni nibogora murakoze umunsi mwiza rero hanyuma karirimbo
0: aho
1: umbaye kame kabaza na yobe utumba naka kavango uno siyata ako karimbe na okese mmenga impara yo mu Rwanda
0: yego
1: uze tukanshira ko anosiyata urakoze umunsi mwiza hanyuma kode nawe tumwifurije kugira mitende dusubire kuvugana amasumu yandi murakoze
0: sawa sawa nuko rero niwo munywanyi wacu wa nyuma turangirije ko kwakira ko abanywanyi bacu bari kuba twakura muri kano gatondo uyo rero bunywanyi akaba asanzwe ari umukuru w'ingendanyo ku rwego rw'igihugu nuko rero reka twumviriza akaririmbo kasabwe inyishu hanyuma hariho na kandi basabye ngira murakibuka ntawuhozwa atarize ibintu birabandanya bimeze neza cyane hanyuma tuci turangiza dutandukire twa turirimbo yanwari ahejeje

kumukara kumukurikirana ikiganiro hindura ingendo kuri no saa isaha 3 n'iminota 3 hari abantu usanga bariko baranywa inzoga iyi saha hari abantu usanga bariko baranywa inzoga baba abari mu mugwi gitsina gore baba abari mu mugwi gitsina gabo abone nabo twibone si inkuru y'imbarirano ni inkuru twiboneye ugasanga rero abantu bariko baranywa inzoga mu nzoga twabonye twarabonye za nzoga bita utubangara bamwe batunga utubangara twaragiye yibambewe naratwiboneye ugasanga bariko baranywa ubusara bwayi ibyo nibyo niboneye ugasanga bariko baranywa ya nzoga bita kiki hanyuma wateye imbere ugasanga ifite ya monster cyangwa primus ariko aranywa muri aya masaha none iyo nyifato kuri mwe mwese muri ku morande gabiri mwumva ibereye iyo nyifato mwumva ibereye je nkavuga ndi ni muhindura ingendo uyu mwanya wo kunywa inzoga mugire icyo mukora cyo bateza imbere kigateza imbere umuryango ndetse n'igihugu kuri mwe mwese muri ku morande gabiri mubivuga ku iki gira icyo mubivuze ko mugire icyo mubwira abo bantu banywa inzoga ya masaha kandi n'umwanya w'ibikogwa.

0: Nuko reka tuve ngaho rero kuri irino higano ariko tugende ngaho nyene tugume ngaho muri Primus League biranavugwa yuko muri saison muri no saison hazoba haduga imigwi ibiri hakoroke ibiri amategeko mashasha
1: Jewe umwanya umwe nabishimye
0: Mhm kumvo izahe byatumye ubishima
1: urazi gituma nabishimye Jewe mu mwaka uheze w'inkino narakwikiranye cyane cyicaho cha kabiri kwanza ni imyaka myinshi cyane cyicaho cha kabiri kenshi imigwi itatu haba hari umuvuga ati jewe kuko nibaza yuko ni haba umugwi umwe hari mapura abiri nimba nayo batayahinduye na mapura abiri anabe
2: ehe no kwenye niko bizogwa
1: haduze abo nyene beza muri iryo pure ni sawa mugabo kuri kuratwe ngatezi
2: oya razi gituma nwenze muze ngo abanyene beza rege imigwi yose bari myiza aho bigoranira ni kubuye
1: umwiza nuba bari wa mbere umwiza nuba bari wa mbere jewe ubono ubaye mwiza nubu waye ubaye wa mbere none mvuga ati umugwi ubaye wa duvatu windwi
3: ngo ni mwiza
1: ni mwiza
2: eh raya

Akufi na wivu voila tugenda turi kumwe namwe nababwiye ko tuzakwakira abatumire bacu ariko munankundira cyo twinjira mu gice cyacu kigira kabiri hamwe tuca tuza namakuru atandukanye n'indirimbo ziba zikima tubushasha weyiti turi ngaha nyene nibade basohoye zimeze gute iyo uri kuradumviriza nyene wumva gute nitwogenda tujanye tugende tujanye twumbe tugende tujanye n'uyu niyari yaduhaye gahunda yejo tumvirize tugende tujanye

se ushobora kugenda ukagerageza amahigwe yawe kugira rero ushiye kuronka ivyo vyose inamafaranga ibihumbi ibibiri gusa hama ukaca witwa umutundi ibibazo vyose ubufise n'ikintu cyose umva kushaka ushaka kubaza barafite ama platform atandukanye barafite ngaho kuri Facebook bari ngaho kuri Instagram urashobora kugira icuba JJ kugira uwishugwe neza na neza bivanye n'icu fitse ko amakenga ariko ku nimero ya telefone urashobora guca kuri 64 50 ubusa 14 14 ubusa ubusa mukanya turumviriza umutumire wacu mugabo tubanda turiko turitomborera na Lydia Ridike weho kuki kuri yo tombora kubera ko utari kuragerageza na wewe.

0: Civile livre 3 kumbure niho tuheza tukabisigura neza n'abantu bari kora twumviriza bakabitahura neza. Iyo ngingo tuyisanga ni muri cyo gitabo cy'amategeko ico no kwita mu rurimi rw'Ifaransa code civile livre 3 ni mu ngingo yacu y'amajana 648. Niyo isigura neza yuko ubaye mu kitimuka akakibamwo imyaka 30, ni kuvuga yuko ico kitimuka kica kiba rwiwe burundu. Ariko ni mu gihe aba yakibayemwo azi neza yuko ico kitimuka akibayemwo neza atawurikora mukomakoma amuryugwara. Muri ico gihe rero biratandukanye n'ibitwe turavuga, kuko murumva yuko iyo umuntu agutijije abagutijije nta mpamvu yo kuvuga ati nta muntu yaje kunyishuza, kuko murumva n'amasezerano bahari. Rero nubwo umuntu yo gutiza akavuga ati ndagutijije imyaka 50, ni kuvuga hubahirizwa amasezerano kujya aba ari. Rero yari umuco nashaka gutanga gatonya, ntihabeho kuzitiranya. Hanyuma kandi murumva yuko iki ni igitabo kigenga amatongo mu Burundi, gifatwa nk'igitabo kidasanzwe cyo twita la loi speciale. Hanyuma kijya naco doje gusoma ni code civile dushobora gufata nka loi générale mu rurimi rw'Igifaransa. Rero hari ingingo ngendegwa kwivuga yuko la loi speciale prime sur la loi générale, ni kuvuga iyo hari itegeko ridasanzwe niryo rica rifatwa ubwa mbere igihe hari irindi tegeko rije ririkurikira rivuga mu buryo rusange. Rero nuko onye numva no sigura icyo kibazo mumbajije kijyanye n'uburenganzira bwo gukoresha ikitimuka no kukibamwo. Ego murakoze.
1: Ego mu kiganiro giheruka twavuganye n'uwari karakiremesha aratubwira ati naho mu Burundi bo batandika iyo umuntu aje gushima atari mu bindi w'urwagwa wagemuriwe ntiyabunwa wenyine, kandi byaraherekeza ijambo atanje gushimira kuri ka gatongo antiza cyane kuri hahantu antiza ngombe ndaba nje gushimira. Urumva iryo jambo abaryumva bose barumva yuko aho hantu uri kuraba si wawe naho bagutijije, ariko abo bayatanko manzi ntawuza gushimira nta numubwira urahaba nyene.
0: Ego wanashima ivyo muvuze nivyo, kuko n'umuntu agutijije nuko tuta shobora kuba ntabicishije mu buryo muri aya mategeko nyine tuba turavuga. Kirabujijwe kandi kirazira kikaziririzwa yuko ahantu utijijwe ushobora kuhagurisha canke uhakotishe canke uhatange kw'ingwate. Ni kuvuga aho hantu utijijwe uhakoresha nyine ikintu muwa mwasezeranye ko kihakorego, namba ari kuhaba urahaba, namba ari kuharima ukaharima. Ariko ivyo bintu kuhagurisha ivyo mvuze kwatanga kingwati ntibikunda. Ibitandukanye rero nibidukije kuvuga iyo ahantu habaye nkahi wawe muri ico gihe wakoresha icyo ushaka muri iyo myaka 30 mvuze. Rero dufatiye kuri ako karoyo mutanze ati nje kugushima, burya abantu bakira bari bafise ubwenge yashobora kubona ati reka nikundwa kazi. Kandi byari na byiza kuko kera ibintu byari bihari, amatungo yari yuzuye, ubona byari byiza yuko kwerekana umutima wo gushima ko ari kugira urya muntu yaguhaye abone ko nawe yahaye umuntu ashima. Kandi ni na vyiza burya mu mico y'iwacu gushima ni vyiza. Rero iyo utanze inzoga cari kimenyetso ciza cyo kureka yuko watahuye bijya twita mu Gifaransa reconnaissance, uko watahuye kandi uranyugwa ni niciza umuntu yagukoreye. Mbere bavuga yuko byaratuma n'uwaguhaye ashobora no kugira undi mutima wo kuvuga ati uyu muntu ko ari umuntu ashima ari umuntu w'umwana mwiza reka ndamwongere nibi.
1: Ndamusaturira gatongo ndakamugabiye.
0: Yego zaranashika mbere akavuga ati harya nuna gutigije wo nkorera kanye ibi nibi hazoca kwegukira. Cyari kimenyetso ciza mu bisanzwe. Ego numva ari ico onye no bivuga ko. Hanyuma hariho ikindi narimije kuvuga kijanye no kutagurisha canke kudatanga ingwati. Ni kuvuga muri ico gihe tubisanga mu ngingo ya

0: mirongo icyenda na kane y'igitabo nyine kigengamo amatongo bisigura neza yuko ufise ububasha bwo gukoresha ikintu cyangwa kukibamo haba hari ibyo atemerewe na cyane cyane ko twamaze gusigura neza iyo hari amasezerano amasezerano niyo yisungwa ariko mu masezerano birashobora gushika amasezerano ntatomore neza uwahawe ico kitimuka ukungene azogikoresha ukungene bizogenda n'ico gihe twavuze nti ingingo ya 191 n'ingingo ya 195 nizo zica zisungwa nizo zica zitanga inyishu muri ico gihe twamaze gutanga umuco ingingo ya 191 iravuga yuko ibiba biraho muri ico kitimuka ni kuvuga twatanze nk'akarorero kuvyimburwa muri ico gihe ivyimburwa cyangwa umusaruro uvuye muri iryo tongo ukoresha ibikwiranye n'ivyo ukeneye hamwe n'umuryango wawe ntukoresha byose ntucuvyita byose ngo ni gwawe kuko na nyene byo birashika akaba abikeneye ko ico ni ca mbere hanyuma iyindi ngingo ya 195 twayivuze ni kuvuga yuko iyo uhawe ikintu ugifata neza nka nyene co nka wewe nyene co hanyuma ugakora ibikenewe neza ukakibungabunga ari utubazo tugiye turaba wenyine ukadukemura ukadusanura ari ibyononekaye ukabisanura hanyuma ikintu uko gihawe ukagisubizwa nk'uko wagihawe rero hanini nubwo amategeko atavuga ko birebire murumva yuko ubwavyo birikwiye ego rero mu majambo make numva ari uko nyene biri no bisigura
1: ego murakoze cyane nibaza ko ariko baravyumva ariko bamviza ko ni kiganiro bongiye kwibutswa ingene umuntu abungabunga ivyo yahawe kugira ngo abikoreshe canke abibemwo iyo umuntu aronse ikintu abamwo birasaba neza yuko akibungabunga nkuko mubitubwiye hanyuma rero ariko arakibungabunga nibaza yuko bishitse kikagira icyo kiba bitamuvuye ko aca bigenza gute
0: ni bya bindi twavuga iminsi yose iyo umuntu aba yaguhaye ikintu ukibemwo ufata bwa mbere na mbere ufata kuri nka nyine cyo gifata nka gwawe rero burya iyo habaye ikintu utagiteguye dufate hacihagwa nk'imvura y'isegenya irimo umuyaga mwinshi amabati uba mu nzu amabati aragurutse muri ico gihe harabamo agatima bumuntu kavuga ati uyu muntu ari bikorwa nshoboye cyure ka ndavyikorere ndabikore kanatse ndabona shima burya biza kugufasha wewe uba muri iyo nzu kuko nyeneyo wumva abafise ahandi aba ari mirima urakeneye kuyibagarira kuko urumva ko na wewe ku mwanya runaka imirima imaze kwera hazogira nawe ivyo ukuramwo bifasha wewe n'umuryango wawe rero muri ico gihe nico gituma twavuze ati kitimuka ugihawe ugikoreshwa nta nyene co ukakibungabunga hanyuma ari inzu canke ari ico wahawe haba hariho urwandiko rwerekana ivyo usanzemwo ivyo ukavyubahiriza ukabifata neza gutyo ugashobora nyene kubahiriza amasezerano nkuko muba mwayanditse hanyuma na nyene ikintu canke waguhaye ico kitimuka nawe nyene kumva ko muriwe ivyiwe vyubahirijwe ego
1: nuko rero twari dushimire umutumire wacu kuri iki kiganiro adushikirije kuvyerekeye ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi no kuri bamwo sinzi ko haciye urangiza asoterako amenyesha ariko batwumviritse
0: ego murakoze cyane nkuko duje kubivuga ni kuvuga iyo umuntu hawe ikintu cy'uwundi twamaze kubisigura twamaze kubisigura kera niho
1: kugira ngo abikoreshe canke abibemwo iyo umuntu aronse ikintu abamwo birasaba neza yuko akibungabunga nkuko mubitubwiye hanyuma rero ariko arakibungabunga nibaza yuko bishitse kikagira icyo kiba bitamuvuye ko aca bigenza gute
0: ni bya bindi twavuga iminsi yose iyo umuntu aba yaguhaye ikintu ukibemwo ufata bwa mbere na mbere nuvuga nti ubu niho bamwe bamwe bakunda kuvuga ngo amatongo yararyoshe kubera kubera imanza nyinshi usanga zerekeye amatongo. Rero ni kintu cyambere nashaka kumenyesha imbere yo gusozera, ni kuvuga amatongo yose yaba amatongo agengwa n'abantu, amatongo agengwa na leta, ni kuvuga dukwiye kumenya kwanza amategeko ayagenga, tukamenya amategeko icyo avuga by'ukuri. Hari imanza usanga ziba zitabwirizwa kuba ariko ugasanga biva ku kutamenya kw'abantu, kutamenya amategeko, kutamenya icyo amategeko avuga. Hariho n'izindi ziba bisaba ko sentari tatura, ugasanga hagiye harabamwo utunenge twinshi ku bijyanye n'amatongo. Ariko kuri kino kigo rero tuho turavuga yaricho mwaye muvuza ati imbere yo gusozera noshikiriza novuga nti iyo umuntu aguha ikintu akagubwa uburenganzira nuko wewe nkugihawe ukwiye kugira umutima runtu, ko murumva ikintu cy'umuntu iyo umuntu akwize akaguha ikintu ciwe kimukurikiranire hama ugifate nka gwawe hanyuma ubahirize icy'amategeko avuga. Kuko kutubahiriza amasezerano bishobora gutuma ayo masezerano hagarara. Kandi murumva muri uwo mwanya nawe wenyine ubwawe utangura guhomba bwa mbere, ni wewe wenyine ubwawe uba wahawe icyo kitimuka. Rero murumva yuko neza na neza dukwiye kumenya kumwe dufata iby'abandi neza hanyuma na nyine byo akumva ko atekanye atekaniwe.
1: Yego. Murako cyane tugadushimire umutumire wacu Maitre Nizigimana Fabrice Trobakenguruki.
0: Eko nanje ndabashimiye cyane ku butumire bwanyu.
1: Twongera dushimira nawe warutse yomi nize neza yuko gukurikirana ibiganiro biri kuvuga iby'amategeko bizogufasha kugira ngo ntiwirwasesagura utwawe ngo uri kuburana kandi kumbure warumvise icy'amategeko avuga kuri ibi na biriya, kubikurikirana byo kugirira ikimazi kandi bikabica ku masahamirizi atandukanye kugira ngo umurundi wese ashikigwe nibi byerekeye amategeko. Araturaba nibiganiro kivuga nanjye arandaba nabarakuraba, tugire ibihe byiza naho bitaha.

0: Perezida Radio Kicho iradio y'umucukamo.
1: Nuko duteramira inka reka rero natwe duteramire kuri bimuhejwe kudutondagurira ibitito ibitsokozo eka nibindi byinshi byaranga batsokura aho hambere iyo bateramye.
2: Ego
1: ngaho rero Jaco numugani wiki?
2: Numugani w'umwana w'imfuvyi.
1: Umwana w'imfuvyi.
2: Ego. Abana b'imfuvyi ariko ne bari gutana. Hariha abusanga ari imfuvyi.
1: Ego.
2: Hanyuma aba batunze bakamenya yuko ari imfuvyi. Bakamenya yuko ari abana nk'abandi. Nabandi batungwa
1: yego
2: babatunze baswa rimfubi aho kubateza imbere bakasha babashikanayo iyo tuvuze kubashikanayo
1: nuko bica
2: aha nuko rero aho hambere hahise habaye umugabo n'umugore hanyuma uyu mugabo n'umugore barabana bamaze kubana baca babyara umwana w'umuhungu uyu mwana w'umuhungu amaze kuvuka araba ngaho arisununura sewiwe arapfa urazi yuko rutararo busa kumbe rwe kwara twumviriza harabaraye busa batoye kamite ne kubera teko turabashikiriza kino kiganiro hariho nabandi batararo busa hagere urupfu rero ntiruraro busa umunsi ku munsi umwana ku mwanya ruguma guhereza abantu rufise umwuga umwe hagere urupfu rufise umwuga umwe umwuga wo gutwara abantu gusa ndakindi rukora wa mugabo amaze gupfa wa mwana yagumye aregwa na nyina hanyuma umwe nyina wiwe nawe nyene yaritava imana urumva yuko byaciye bibi bintu bihambaye wa mwana aborase na nyina hajya ngo uvunitse acyiga gucyumbagara ntibabeshe abone base gukuru babivuze wa mwana yarakuze buke buke aguma ha bavyeyi biyo bamusize munzu bamusizemwo niho rero hagera mu ijoro akaryama amaze kuryama akaca haza ibisizi mu kugira ngo bimurye uzurabe harya inzu itagira umuryango imbeho irinjira n'urugo rutaremwe umuntu w'umugabo uwo ari wese agomba kuza kwigira ibyo yishakiye canke uzurabe n'urugo rutaremwe umuhungu hari abantu agomba kuza kwigira ibyo bishakiye mugabo ari w'umuhungu aha usanga ari ibintu bihambe usanga batinya niho rero cya gisizi imwe cigira inama giti rero uyu mwana ntavise se ntavise nyina nzo mucisha ku wefo wa rugorabure wa mwana karyama cya gisizi imwe kikaza kikadodora kidodoye wa mwana kumva yuko ari gisizi imwe harya imvugo y'umwansura yumva n'imvugo y'umukunzura yumva na cyane cyane kubemera uwo hejuru niho rero wa mwana byamubaka igihe kirekire cya gisizi mwe kiza kimwoguruza bikamutera ubwoba hajya rero n'uwo tinya yorinda n'uwo rinda yogera n'ubwoba ni magiriranire niho rero wa mwana yigira inama yo kugenda ku mupfumu aho hambere hahise barakunda kujya ku bapfumu murazi yuko no kubandwa ko babandwa wa mwana rero acayigira inama yo kujya ku mupfumu kugira ngo arabe ukuntu yo mukingira ariko ikingira umuntu n'Imana yaremye isi n'ijuru hari abandi bemera izindi mana atari Imana tuzi yaremye isi n'ijuru ya mana yaturungikira umwana wayo kugira ngo adukize niho rero wa mwana amaze gushika ku mupfumu aramwiganira ivyiwe wa mupfumu ati ahubwiye washika ati kandi ugiye kuronka wa mupfumu acamuha umukubuzo amuhanira igi ati twara rero ibintu muhira ati kuko kubyo mbona hazogira igihe cyo gisizi mu kibomore umuryango cyangwa idirisha cinjire kuri byanga bikunde ati rero wowe umaze kubibona nicamara kwinjira uzoca wiruka ubone kigira kigufate uzotuma ukubuzo hasi ubaranye wiruka uyanyaga kigira gisore kugufata uzota iryo gihasi uculimena ikizova nguzokibona ati zombwira atego rero niho wa mwana agera kuryama afise wa mukubuzo na ryagi arashika no mu nzu amaze gushika mu nzu arafungura eka no gushoza arashoza nguko mu bizi haje wahivye arahema wa mwana w'abahungu yaguma hema ngira nabari ku kilometre bakumva ukoneka arahema yetu vuzugu hema haru kugona nugu hema Ndikona babwira guhema acishije epfo. Urumva umuntu yahaze nuko niko bigenda. Kandi no uzora bino muvyeyi yasumye mu gihe abana yemera neza ko bavuye ko bahaze ari uko bahemye bacishije epfo. Aho muvyeyi aravuga ati no munsi nasumye. Eh umuvyeyi aranezegwa. Mu gihe umuvyeyi aguma asumye ibyo byose atumva abana bahema bacishije epfo oya ntibimunezereza. Nabe ko baratwumviriza bo duhinyuze. Wa muhungu rero no guhimba agahema yabagaye bikiramara nyina wa Yesu umwanyi rumero mara cyagisizimo cyari cyashitse kicikira dodora ku muryango gituno munsi na jenje singusiga byanga bikunda ugurura wa mwana bahunga ati none ko arabaye ati naravye kera uno munsi mpava mbonera yimwe yaboneye ku mugezi niho rero yigumya mugabo rero naho yigumya yaciye amaso byari gina wa mukuzo yacha bishira mu maboko ati je twirabiri imitima ari ibati be bashimwe wa mupfumu yambwira ubwo birashoboka wa mupfumu arahangura atereka nindiri niho rero cyagisizimo cyagumaguma kinyuganza umuryango n'inguvu nyinshi eh hasigaye akayizi kugira ngo cinjire wa mwana w'abahungu yacha afata idirisha acara gyugurura acacha muri rya dirisha acasimbira inyuma mu kigo ariruka cagisizimo kimaze kwinjira bihurira nuko asimbye rya dirisha acariruka nacyo kicha muri rya dirisha biriruka birayaha umusozi ku musozi ikona mwikona biragenda biriruka biriruka biriruka bugingo cagisizimo kigombye gucakira wa muhungu acibuka zampanuro yahabwa no mupfumu wa muhungu yacafata wa mukubuzo autahasi wa mukubuzo utaye hasi wachiuva mu kibira kinini cyane kirimo ibiti byinshi cyagisizimo ni chavuna kantu cyaciye cirara muri ibyo biti wa muhungu abandanya yiruka ha ariko rero burya naho turuhunga iyo ruje oya nta muhanuzi nta muntu aruhanura tireka gwashitse rubagwashitse niho rero cyagisizimo

0: Hello. Amahoro. Misawa.
1: Misawa insawa ni gacharo nga kumutumu manonga ikiharo.
0: Ye, giharo rutana sawa.
1: Ye, gacharo.
0: Ah, bwana razaro, hari ya muri hafi ya kumoso. Ni muri kumoso muri rusangi?
1: Ye, ni mkumoso njine mandi yungu mrakarati.
0: Ye, go. Ijira giza bwana.
1: Anyima wambere ni mafashwa ni sirikume na wana wanyi sirikume nga hamuhira.
0: Shunguruka, shunguruka ndaku hayo mwanyi.
1: Anyima makatu. Anyima kambone yohani nga hanyanguruwe. Kambone rufuzi nga hibumwe. Kambone noruperi. Kambone buhanza. Kambone isawa ngozi. Kaliri imbo.
0: Akahe.
1: Kazimu mani ngunda.
0: Ni mukanya nugiri kibazo ni hotu kuhibere.
1: Aliko ya diyo tebo ya chitza niti kutuwa yumbu.
0: Ya chitza?
1: Ego anu hoji kutombo za kuso nini ya chani kilafuka.
0: Mirongi shena ni chenda ya chitza?
1: Ya chitza kwenye na nabuke buke.
0: Kofi aravyumvi isereka ichi ya wame nyele jaragi kora.
1: Sawa sawa.
0: Sawa.

0: minota cumi n'itatu undi muntu wanjye ku murongo. Alo,
1: mese neza?
0: Na mahoro.
1: Uvugana na Chantale mwize?
0: Amahoro Chantale,
1: mese neza? Nawe
0: turashima,
1: katwifurizanye ijoro ryiza.
0: Ariko ngaho uri kuratwumva ngaho mu ijene
1: wapi?
0: Sawa, bandanga ntacu.
1: Wa mbere ni wowe nyine.
0: Sawa sawa,
1: kapteni mu Kinindo bikora abagabo. Naho hanze mu Kinindo na Sankara mu ijenda na Chantale ucubampera akaririmbo.
0: Akahe?
1: Kakandi karirimbwa na Korale Mugabekazi w'i Rozari. Wewe wahisemo?
0: Wewe wahisemo? Ni mukanya barakumva.
1: Sawa
0: sawa.

0: kwa kirundo munwanyi ku murongo. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro ni sana.
0: Ni sawa.
1: Alistide.
0: Alistide mu busoro bimeze gute?
1: Kashamu sira kiri bimeze neza ntangora ne kabisa.
0: Bebasha nta makuru yacege na Pascaze wiwe womba.
1: Ya cheka kumwe kabisa na
0: wowe. Mm.
1: Eko.
0: Wa murasta nawe ataje inyama. Nkuru
1: yee. Uwe.
0: Umwe ku kaetage.
1: Yo ashijali puta kabisa la yina wetene.
0: Dekare tugwa hakanyu wifurize. Ijoro gero kutagora kutubwira kariri mukunda.
1: Kariri mboni ka kandi bitumenyetse birenga cyane.
0: Twagiye rero.
1: Kamere kuri wewe n'umuryango wa.
0: Ndagushimiye.
1: Omuri kuma mu hinda bwitse mu kibandanya bitarati.
0: Ni Kofi.
1: Kibandanya bizeragi.
0: Sawa sawa.
1: Tumona kazi ringa mu kirini kibandanya bitakatifu. Alisa sende kimara ngone kose ibanje papa na mama na bose tukana bose agiraji. Nade na zina nga himara no bahama agiraji. Kaisa chamona de munisa nga hikiriri. Mane isa nga jenga mu kaseke ya nabere nga mu kanyoshi. Ukora mane ukora akawa izahake mane uhanja mu kirini kibandanya bitakatifu.
0: Ego.
1: Erike nga mutinindo tiandanya kigeregeza na Arias nga kumisa kwanda nye takatif. Kiragiye Daniel na kire nga mutinindo na kire kiza. Nga musu kwa kawisa mbone cheke na paskazi ya we nare nukaita ati na kire nge na ula matari wita takatif. Tumuna nare wa singinda hamusu la kire kire kisa na mjango wii. Sa kire damuru kumusu kutuandanya wita takatani mjango wa. Tumuna iri ya na mama iri ya na iri ya. Na esina ando nga kikere kiko na geri. Tumu na niseki nga hamugusura na ikite nga hamugusura kikere kiko na alise na irene nga hingoti na liliana nga hamugusura. Kawisa wani wake wana akunzi ino nikikire wose. Mwanda nga mkikere kiko.
0: Turagushimi.
1: Amle. Sawa lele nga mkikere kiko.
0: Sawa.

0: allô?
1: Allô?
0: Amahoro?
1: Eh, namahoro.
0: Nde tu yago twakuyuri.
1: Ijira gaham kabundo naringa ru.
0: Yego.
1: Eh, ikambulino rubira gaham kanyosha tigirizo rogiye. Kuma giye wa mutama wa chumunga ya wa tigirizo rogiye na yero na wa. Kuma giye Shiji ngaha muka tumba tigiri joro jiza na urafa ngaha mene muka tumba tigiri joro jiza Bandira haja mwomba wa umu jango uye uosu tigiri joro jiza
0: Ego
1: Ego sangi awandu jitu na jangara ya gijochira arutifu wa sifu wa gijiro jiza
0: Kurago shimi
1: Aye